0: magisusuway tayo na na toko o may katangkangan din o. O hivan toko na mabos katahuadan. Mutok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato ako sa masta.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xie.
3: Syukran.
4: Kamsahamida.
1: Kakun kap.
0: Ano na po boss ipahabuson na miyagahi o lati ino na po na kakahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na puno katahuad no om po boss no katahuadan. Katahuadan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsam. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsam. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsam.

Kayak magagad untuk tagada kayo maskid kandi mga kampong ginabutan Bukit Tawa bitinaan mga pamupus na na mabila panginangan maskid Al-Ghafur at tigup na mga bulan onom taon 2020 makonom ano yung parasmian na sinumpulnaan adun apas datu nizam.

Jam ka tolo na yora pamagunan takaw gito na yora sabah VFM kasalulan na raguro murut pasisindaganan takaw monsoy.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahura-hura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Taka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, temans.

oro hepatitis sedunia. Raka dua ngoporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan ruinan, magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalung ra painawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin into ra RTM, daman setia anda.

Kopi sanangan ng tabi Malaysia madani iti na kabarin na kayo nun palumbuson ko LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po ang atulod at kabar-kabar. Car Ultra 2,000 na po damanam nakagayat lobid 2,300 tutumadud. Hatus dun na po damturo sa sumikul babastasan ng pagun nakaramit pamagatangan purintad pagun. Kabar, pempono. Kadamayan Adventure Race Car Ultra 2,000 doon hapo da monom nakanood minamagayat labi 2,000 talun hatus mananangkos na koyonon om sampamagunan kampay na humantad Singapura, Brunei, China, Japan, Amerika Sarikat, om Romania. Ikumudua bayan mentiri datu Iwan Benedict iaw panagi mentiri kaburuan pamarunan karajad pangindapuan ng pansasakayan minabaros program ibagal dilo nga kanunogid papaintutun dat kadamayan sebagid rikoton katambuluyan tagayo id Sabah. Itim pumibagal nga kanunogid papaburud ekonomi magigyan na koyonon kampay na humangindapu walay paginadapan koyonon pamukiman pansasakayan o dudumagang. Iyaw minaboros dilo dit kopongoh kinapatunuyan titungkap kumadit ng kamanang id kampung Tambatuon, Kadamayan, Kota Bulud. Id kinantakan mibagal datu iwon iyaw punagi adun Kadamayan nga pinapatahak lagi tuluod Simen Industries Sabah Sendirian Burhad sa ginumod 2,500 ringgit muntok menguhup pengunjuran kar 2,000 dun hapadam menem. Yau lumansan bagian koprat tumilambus menakodung muntok papatantudkan takan mibagal dilo kanjur patilambus om osilio dua konspot ketembulian it pagunditi. Hatus dun hapadam turu susumikul babastasan ng pagun kanud pamagatangan mantad perintah pagun. Idkantakan kapatunuyan titungkap biasiswa babastasanong Pagun Sabah Siri Kotalun hapadam turu pohoron idlongkod convention sa pamagun Sabah SICC Kota Kinabalu dat Kotalun hapad tulan koturu diti. Mantad ginumudila liman hapad susumikul babastasanong SPM karami titungkap biasiswa babastasanong Pagun Sabah anam na hapad susumikul asanong nangayan STPM o matrikulasi karamit biasiswa perintah Pagun Sabah ang nagihapadam turu susumikul babastosan ng STAM karamit titungkap o sonong kinalantayon MUIS. Kapatunayan titungkap nila patunayan di Ben Menteri Sabah yaw panagi panarikohan katinanan mongingigit amanah hiasan Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Patunod hiasan Sabah Datu Sri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Minaboros titungkap dilo okon nopoh ko mamagatang kinalantayan to sunong belajaran nga osiliw nagid impohon papalabus suko duwagu dit kanud menong kisagulu milod mamuruan ang papaburud pagun. Damat dilo yasang Sabah papaburud nagid modal insan sektor kalidasan. Sayrad talun hapod tanak Sabah katanud program kapaburuan taylaan id kaganaan panamangan kalidasan. Yalo dilo sumikul diploma sains perubatan

dilo kina pawalihan dilo pinapanod tumanod ti sunod mufti Sabah muntok mamagumpid ko sa nangon jenazah om tumanod hukum syarak. Muntok katingligan tulong ginumuan kayo ng pamalabangan lay dit na Tuhan pinailad sa bagid kayo ng pagaduhan pamalabangan itimpud tarikot. Edmoposan sa gutok kagot itulod at kabar-kabar. Car Ultra 2,000 doon hapod amonom nakagayat labi 2,000 tulong hatus tutumanod. Hatus doon hapod am turo sa sumikul babasta sa nang pagun nakaramit pamagatangan perinta pagun. Ingkakana kabar nulod di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa ang pinadalin di Floris Philip muntok ko sa limbahan Boros Dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tapi dia kau kapsen anda tertuang kepada kita yang senanti tertuang tadau koiso. Tadau koiso kau dua napa dem turu tulan kau turu 2000 Dono kabar kau tertuang pada tapi naya kelansanan datang senang senang kau to insanan. Lidas lidas sendung dati dat asagit sagit tertuang pada tu nak poris poris kau. Harap dati awak kan kena nandit na negeri it asapo sapo negeri asam. Sa ngintang-ngintang tako na po. Pusiko kuma di DJ Dexter asi di minangabalit yung kasalimbahan boros muro taminsan po miyampay ko na LP Rapiel Pinas di kasalimbahan tako kasalimbahan boros dusunid sa Bahav FM. Sa lineda talo jam pag yung bulutan tako hatos walon ha pada minute. Suangan tako iti na magisusway nagari magisusway sinding dit kalihi sa Ginawo nagi magilang-ilang dat kabar-kabar amken talangan ken talangan ngawi kanod dumanod ko sa limbahan dito yung mayad frequency amid tisan watas katunabon kanod makinangoy siyam na po ng 2.2 FM amin po tatang kapamagunan sunudan ng ngawi na kanod makinangoy ko sa limbahan dito yung maya.rtm click. So ay ko sa limbahan may tilombos. May ada FB om nagi TikTok Sabah VFM Bigun. Jam ko po datatuang nung sa nung piramutan at ka nagari as ako ang pagong. Magirumah-rumah to ko may ampay dot. Ababayan po susoy kasarahan. Nadaramot nila makinangoto ko sinding-sinding am sinding kapagulo kano misisimbar pinayampatan ni Jaco Emi Sylvia. Eh kasalimbahan bros dusun sa Sabah VFM mas sanang kapiyan.

Kasan ba kami sa nagtutuwang kumada kayo wago nang ikatanod ka sa limbahan. Dito itin ako sa limbahan Bros Dusunid Sabah VFM. May paida LP Rafael Pino sa tatuwang bayan na gisam jam ko po damdu hapitang tuwang. Ay ko rapa, harihan ako naging paila na kayo. Dahat suay ko... Apupusan na jam ko po damdu hapitang tuwang. Montok ka paranghan na sinding-sining tomod. Kanod tumilambus makinongaw. Tumanod ko sa limbahan gisam jam kayo sa damin sa suwab. Mila na pa nga ano dot makinango maya dot frequency nagi RTM click. So yung tadi lah kano dot mumbala makinango maya dot Astro walu truk usung. Amantok na kayo terhian dot pongkapasan tutuang bayan na kano ko dot pongkapasan maya dot WhatsApp id kusung isa siyam apat siyam kusung truk walu Bam dua sinding ngaparanghan ko kumada kayo hinonggo manta di Nolivian William Soto nando guas dati madang di Emil Kokodo.

Am kagulikago impada Elvira Pelvina sa kasalimuhan ko sa limuhan bros. Dusun is Sabah VFM. Dapat ito jam kahapon isa minute na tatuang. Manto ko pendalana at ababayan na papasusoy kasarahan nung harahatambalot di kanu dot mamaramot na itig konti tatuang bay na. Kanu da maramot na ikusong alu-alu turu isa 25 siam iso.

0: Ang pagunuhdat marami tungod pamalahawan. Arhiyan ako dat papailah da kayo ditit isa at nagyati isa kabar ba? Kabar karet ditit liud. Kantakan liud din tawaw. Inambo.tumano.kapelan ditit liud dit nataguang dawatas tawaw pinahimagon dat natonduli ka. Nanonos di tadabay na. Nasusunod nila, Longkod Pondulihan Namot, PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukantawaw, sinampon di jam kedua, sadapon di tadabay na. Kinapa sunudan dat kinapupusan dat kadaton nila pinhabar di penerikahan puruan kuasa pengeludan kadat watas JPBD Tawawi Muhammad Sofia Muhammad Said maya dat isa kinain talangan di tadapain na. Mantadat dila dahin sanan talun hatus onam napadam duen hampitan mantadat hatus dua paganakan it pomolig dead PPS dila nakaulik na dead walay dila sampo pari. Bahom balay tako maramit pamalahawan. Hello, kabisanan datatuang tempinay.
1: Hello, kapisanan tatuang kumanda GGLP.
0: Kapisanan tatuang lagi kumanda at pinaitampulan. Pengkuro na nagampot na rasam panangina di Tamporli.
1: Oh, minagadaw-gadaw matikapay na. Handa, nakapari-pari si Banga. Minagadaw-gadaw ba ito, hititi.
0: Ba, masanang gyakap yun, ah.
1: Alangka na gito lang. Alangka na gito lang ba ito, tatuang.
0: Oh. Ah, mo ako nagyamila. Ang dami lang. Tuminga ha, nga ay sa tatulatul, te.
1: Na, ay gakita din ang suangin.
0: Pero nagyay. Baha may na, pasusuya at kasarahan na.
1: Babab. Ay, ako po ako lang, mas kasarahan ko ti Dijel. Piham, ay, minanalipon ha, ay, abumalik ti Tinom, harada, pasan ko na kayo na din. Pinakirim po nga. Ay, kasi nga, ay pasalimbatan na dahil papa susuy at ang pasan-pasan ni siya, at ang suday ni siya. O bingo, dapok batid. Ay, tat ay, bay na, ay, tigatin na, at subo-subo matugati ti malahing, na di, o bingo, dapok siya. Ay, lasan ako, iro sa hila, sugod nga. Kada po, dapro sa makinango, tapad, ay, pasan di, abumalay ko, tanga sudail lo ay kasarahan ko ng pagtibay na DGLP nga ani ba buti nga pasal na tambalot di na palihila po ay kampung hila ko pag kampung gawram

tanakwago tu manakwago no ya la yang ha ye na po ye na po me ti sa tambalut ko nga ay ro pagi ha ya ina pa sa ngulo na tambalut nga atok aragarag no mati ko lun ay karagarago no pa siya nga magiyang balut pa he nga si Gogi om may panandang pa tango pako om ina pagyan na hit tambalut ko ti siya nga iri nagyakop yung hit oy oy han siya ay isi yo mumang do yo nga iti siya om ay mihad nun nagyaham ay kada bagya magiyang balut ako bagya magisa ng sonong tako yeah. Kasi ani ka sa lad dia mihad na din ngayon no tandango kang kuma ano may para po nandang lat wago-wago po nga dama ano po may no may no siya tandang or hiyani siya korong ulit mihad nun no iti siya di ayat in santa daw ayat mogi hirihid natadat wala di pagilitalitan di itong ako wala enam araw igyahot tanak wago na sukod na rihim itkong pinayin ko igyaham ay mombay gombay tisok di kumain ko arag-arag ang mga ngat na po daw migogol ang mombay gombay daw mahano ko na da hobo nga ako iya nga ako kang kud ako kasap do sakit ako kud agayo na yo yo ay iyo na dito mangangat na pa kano kana dami kogol ka hom ay pondasi ko na po nga ay kasalo mo ko na po ay mi kogol nga kamila mamin tumbukan ko kagino ko nga kadit ihet it kumain ko di tanak wago na nasukod na di ham umbalay nang yakap ya di na may mingangat na po umbalay kap ya kahit magugol dat hiti ako iti mumang na po di ham kahit aduhan ko i kagyam na makugyadi mo da si did kasalo mo ko piyad may maman ko na po mati patiga eh minang ako de di jenga kahawa na di nga isalom yo ay koro mo ko di sakot di ham na miul gihol pa ba di ta di di kaido di ham ay alay pa di ham o ula tanan na adi gadit ko di mana di may daho gambay di ay mga nga tamigogol ligi som di ito nako salom di ham ano pagadi kaido kuminoro mo kagadi sakot di ham datid na ahead mi ni gogolom dia. Ah, nagyadi, may pingangat din ni gogol di. Ay, mati di, alaylay dat kinapatayon ni dat. Ay, okay na siya di, pumansay dat uruba, ipangano da kara di dat iduma. Ay, may na siya pumansay it Commander Ruba di itharahot chumbiling dalay sanam man patadungo di papa na palodam upanan naging nad ay tuwa na jagong mahirid ay man di karaga ito nga sala-sala na po nga ako man ako kita nga susuidit malahing daw na susuidit itulun ay command ko taragarag di kahit di susuy din malahing daw kahit pumasaya ko na paruba nga ngayon ko na di pagkagasa undaw ko na hit ruba nga ngayon ko na di pagkagasa it jagong lit hirid loting asya nga nunda naman daw hit ko ruba daw nagayat matugadi hit ko it loting na pa yung kagas di hirid pangakasandit ruba nga kagayat nga kakas di nga kontak-kontak na pamatidit komenda.

0: barambang herid ilung kayan daw nga kokotob gue na patit tuhat na diyan pundalung kayan nga oh kupwati kakadira ha di dati tuming ka din uli di sila duwala yan manuaw ban ka ka din mamuraha na di ano yan dara ha di iri na di kinapatayan.
1: Oh, ma, nagyan na sa road at minid masakit ka pahingkuro kay?
0: Aysa po kaya rumasakit ni Tiripo ya.
1: Aysa
0: pa rumasakit.
1: Aysa pinanapil-napil.
0: Ako naging mila dit mula hindi nga magihum nagyala dat wagas dat tadong dat man kakadagya buburo itadong om dia painuman dit ko na nang pamaganti kakadadiraha it. Wag dit wagas dat tadong nga aysa igatong ki wagas dat tadong dit la nga ina, irina di kinapatayan di ham. Ay, ana nakakawin. Nakasulong na ruba na daw. Hindi daw mati ruba di. Kinasulong well, daw.
1: Ana sa nang nasip siya na.
0: Amo, nag-asa na ko pinasip di.
1: Pausi ko kumadit na rin
0: eh. Oo, irina pa kasarahan ko di. Did ye?
1: Baam po si ko, ito pinapailang kasarahan.
0: Ba, okay. Miyaganda po. Ay, pangrango ko na pa'y badu-badu. May na diyan kasarahan at tatuang may na. Mirire na.
1: Pangrango ka na badu-badu. Po si ko, kumadaya ka pasanan tatuang. Kumara kayo, hekakal pa'y tanod ka sa limbahan iti tatuang may na. Papa Nogari, it ababayan dat kasarahan nakapagulit ang pinaitampulan pinapasusuy dat kasarahan daw karait sa ulang tambalot dit manapod nandong nagari it bully way kaya mangumang-umang datulun nga manapod nagkasarahan. Hello, kamisanan tatuang.
2: Hello, Nagi.
1: Hello, Nagi. Saiti.
2: Eh, bodo-bodo na no, kapiya bati.
1: Nahay, bodo-bodo na no, kapiya. No kabar, bodo-bodo?
2: Masanang iba.
1: Mana, no gyari, pasusuyan na diad kasarahan ka di tampulan niti, no?
2: Tiyak ko sa gitar di 56 kanda di. Banga, mamutong, may napamutong it. Tabang ya dat gataem angatai kay did it manarik pedit i sikarap ka ngay kay nga pinaba binaben na pedit tadi ku nga barayit minan pasuangay di tabang ku cuka nga nabukan ba digi maicuka angay ko kehi bay did ninuri na limpakit cukad hirid pemba di tadi ku di ibarayit nga kalimpakayot selat dari tadi ku tadi ya kadi tadi ya aka alo lagahile selat ku ka entangay di kaman tayo di tabang ya nga nakapasi na it kulit dan natuntugan di suka tu padi di tabang ya asisyanan diri nga ihad na di nga yakun na pang mangangkat kun yakun i manguntun na di igata enuri isusunga i pinayman ko na panguntunan na pod pigitit ko it salangod na ipering naminan tiningayanan dat gata enuri gata tiningayanan dit wakaw isalong-salong kun di pamalaho na diit tabang kun danggo kun ka nga alamaw-lamaw na gima, katagkihala ko yun kung di nga tuntugay na pa di susu itulo ko.
1: Kuri mo kon kay sukagata?
2: Iri nagi, ato kay, uli kay di dat, di ba di manaawi, pintangan na matuwid, langod di rin, nakatuntugligan na kasumpak ako, uli kay di nga, mingiringi di tali ko, mihadot, apa di po di di matu megaligi na katakilaw ka di gimay sa lata miri ina tuntugan na nakapasi na it kulit ya kundi nga naruyot ako dit natutugan di susuit Egata itulo ko nga ato kay sasuway na awagat gira tulo ko pensa lungkod isang pitanga po kanindi ka para gilingan di hirid guas dig kagataan nigitani di ba rin minuli hirid aras na wala yit gilingan daw hirid pisalong salong nga kasaro ko na pa din ba yun nga tiyanan ako di tali ko nam ha hirid di ba karikat bihe wala yam tumini niubat na pa din tamang niya dit salat yit tali ko nga it miyak rambut dit kwan nugang aran diri dib ibutul akon ko butul iri iit di plastik ya pinenan ipini sumbala sampan kan tasa asara ko iri matudian yo bas jaringa lele di matin nalingasan gigi nakakubang kasari iit nakakubang iit i suhatam ne du iit iit ko iit tansi iya bisa nakapiya iit cukad gata.
1: Mhm, aw no miladat mabasubas kay
2: dukoy na nulapad mang nuri tiguli-guli at tiguli aruol na siya na ako nag arakasari sa bulan ni tadi ko dat man ubatay tinamangan ni walay kang kuhari.
1: Nalinga si Madid nanda
2: nalinga si di ba di mga tengon do te puso-puso di kulit di pilat di rin ba rin tiyadi. Ni doon na pwede tama ko di dahil ina ko tuntungin tulun. Kanika na rota buk nga. Mayon man nagtanganak po. May minyak gas ka. Tadi ni doon di ama. Di tama ko di. Alaid na minisurod dat. Ruol na malagad. Patuntugan dat. Susugat atulo.
1: Nga agat-agat. Nagipagyan dat. Gata dat. Haro hata bo.
2: Aga tagan na singgunan jadi siling kawal na. Rinan na kasarahan po. Ang asaraw na di bang ngawid tugod dito mag-isususuy-susuy. Yung asaraw di.
1: Rinan na Mbaham po si ko.
2: Hindi mo maribidi.
1: Oh, po si ko di abadu-badu.
2: Bagal na po ba.
1: Hina ka na. Baham kanah kinang hot ko pasinding diti ika tanako man tadi manang ongko.

0: Bahang balang tengok di Milan Busat Negeri memaramit dat pemelahawan mantadat tambalut ngawi dahitihid maya telefon ni kusung alu alu turu iso 25 siam iso. Hello, kau bisa nanda tuang tapi nai.
1: Hello, Deje, kau bisa nanda tuang.
0: Hello, lagi kemana dia? Pengkurah kurah nahat panang tuaran babai nanti rumah sam ko Magadao.
1: Kalau sama di kopi di bayi ni Deje. Tiba-tiba bak kali malayun nak rekod di pukul 12 sam asyaman tadna. Rekod nopom tok sama sapu dan das kunad. Apa hutilat sekikirin nubat di walai kampungku. Akun kami tingkat-tingkat tem. Andai ku dapu huti tapu tau tungan na. Aruhai sanjam no.
0: Alai-alai da sanjam ya.
1: Kota du nopom kota du negi adi aisyah na di gisambay na.
0: Oh. Paham. Ada pun dah gisam kolid bakai?
1: Masih kau kudu dah ikhini yang nane didit pun pakar utung-utung malam aku piari kadali didit deh.
0: Bah, apa susah nak kasarahan tetuang banyak tapi nai.
1: Asyik buat petara nanti kasarahan te didinga. Kau kudu takkan kadah didit. Datana kau kupat kerongau. Cerita di tapad hayom ginum-ginum lu pegande tapak dah ayam kau mi tengok kamaman ku ngawin dah ginum-ginum indah ya lo musim lu pegadiri pandang ha. Aku ilan hanggol tahun peri apa no kau 60 risir aku kutaru ngak aku ganda ginum-ginum ya lo
0: mau pergi kanas
1: maksa sarita di ya lo gumuk biakar adil dah hajiri pa. Nah, mang mugi sasarita kesinapang lamay tapak kudinga amo kan no ko daudit na jadi di dong tambalut akanda itu sepertinya pengka sarita ledege
0: oh ya kay nak
1: pemusai nakakait tulune di kemayan dat lentop ino pe komendo lentop ma kun dinga kailam makura-kura na nga. Rumpas sa pagkakalilapan mo, di karaam awakas na din harad itong hapod. Na, pumasay na kakait, tambalutin daw, kahit tulunin daw. Kapag nga, nakalaw na mo masay, diyam. Kapag nga, nakakanunda, no ba na? Iri na ba kami na, igulo-gulo, diyam, pintar, kanto nga, alawang ito. Kapikir pa yaw dat. Pangagamit di karam, ay hindi ko pikir dat pahingkura to. Kapag nga kakaditulungin lang, at nagiwisan, nadingay di jagong. At irinit, pangayan di karam, pangpanam. Wakas, nabigyan na kakamit, kumenda lang tapinda. Kuilaan, kuro-kuro na lang tapinda. Takoy, nakabili. Nga, kakadi na sa raon natulung din, ha? Pengko ko man lo ko ko kasanil lo sa tamayon di kara ang kubaladi di kakadimin na lari tadi na kalabos so ang ako na dadi niyo ko na pinko po yo kawakas na pa di nga tukam nga pa di na kayo do ako kakadidid makakatalam lo tatuwang lidid pengko rong lahirid so ang lidid lentap daw. Dia dah rumah sendiri. Senang pada itu Armin Asam. Jadi, kalau ya, saya kakak ditulung lihat isam papa nak magasu. Kita kakak ditulung dari pun, bisa dulu pun, agaknya kakak kita. Ailan na pada ditulung, ngalentep lah karam. Agayo, dito kita diri suang. Kang ko di kakak ditulun. Ay, bakas na ko di may suang lalang tapil na to. Agayo, kang ko dadi kakak ditulun din ako kita di. May kakak di daw din sa mga kay dedi dat iri kakak ditulun dat mabangka-bang pwede di suang lalang tapil na. Pwede Amo di ka tiyang nagdat, o siri ba hindi lang da, amo di ka tiyang nagdat, pensung kok, no, no, tutuban niya di lang tapidim. Sangkura pa di dua, tadam, dua, tuwang, nga pa di talino, sa nang dinuhan, sabang kabang, baka di tulong niya diyam. Kaya nakakadi di tulong lit, nakawaya di pa yung dua, irid, kasanang nga, dua ya tulun di nakawaya kama tu diam kon ko ngakora kora kakai watu dat lena pelan teple de di na tampeng ko kura bala tu ato tas tata si kakam memuntut di watu dat pangansit dat mahala na gindad o kabdit kara dat kasulungin kara eh no ni kakadi di tulun pinsu wila di pinapilay di watu diam kaliwid, pwede nga yung watu diyam na, ngayon, ni kakadi ukabo ilan tapi diyam. Kung ito, ni kakadi diyalang pinalabos itulo ni diyam. Ako, di ka kamulit, ana, di ka panawlit. Ang kapadi ka panawlit, lausan na di matu, parikot, pwede ka kaluwalay diyam. Piyara ko, di ba kakadi dito nga, nabine, anina, nung tabi na yung matu ko ay tanak na ako sa ito ng kilaki, tanak na matu na.
0: Mm-hmm.
1: Hara kakadi sa minggu irede diyan ko yakat, nagidi ka panaw, nagidi.
0: Ade, natimporan.
1: Pag-isa, nagidi kakadi dit. Oto, nagidi kakadi, may nagidi daw sa rita. Ako, nagidi ka, nataga dito ng lakorangong ha. Kalakayan na gidi mangirak dat na kura ko yad tulung to kapikir ko na pangurong nukaram ako na kapikir na kakurong dia kakagadi dito lunam dito nga tambalot ba na sa gadi na kay ladahod di oy hina ko kumendat na taliban na mamusaraw kakam maginom-ginom na di ba yala di magisasaritam kailangan ko na mag-ginom-ginom mga alamayan na ginom mo mangirak na sa nga saritan. It, kasuwayan na pwede kira ka ni di nga it. Mumonsay pa tira din, pamagamit hindi mo po dam. Amay din ako pikir na katindahayan na ito. Ang nga, hindi suwang amo na ko pikir, amo na kailang penko ka din magkawakawa kasi ladang nga hindi ka tangkubalahan din. Niyo, wala di pinko pa yo kakanda nga ini nakakanda kay rakat nito nga tulod na mayangay pakabusa malo palarang tok kadangan dagya pero logo ako nakakadi tulod na ideje nam hindi na kasarahan ko nung pala ideje nga kanya kasarahan nung nulo nga parahiyan na tayo madaman na ritad asaro ko hindi gaman tampulan di tinuto irante ki dito na imporiyan di rubay tulong sa nang wala di tanah patay ko iring na nasalahan na di mo tinaw eh.
0: Mm-hmm. Naruhay na dad apit sala kay
1: may baka kagadi na patay na itong andalan tapilad di iring daw nga kasi nung wala din ako kita dulo nung paimpatay na di
0: iring ang tiwas
1: wala dahil parumarumahan na pa yun eh nede
0: pangsiko ako madya.
1: Oh,
0: ina kana. Bahkan mulih ispoh arata mo sanong sinding manta di mas ni Sumiran.

0: sebenarnya kau hari sepakan tet anu teko siwatan dot mamaramit pemelawan ngapa gulu dulu man ku suaho i tambalu titit FB o kita ku Elizabeth bet apa senang tetuang ini silian insan po i munah kapang no kada ti hai di JLP apa senang tetuang kak apa senang tetuang lagi munah segmen keserahan om tengah kombolutan kawi hitihit di Berta Binsu Sabinus Gabu kami senang tetuang kami senang tetuang isa melawan halo kami senang tetuang
1: halo
0: halo kami senang tetuang tepinai
1: kami senang tetuang lagi di kata pinai
0: kura-kura nak kabar bena
1: senang nak kabar tepinai legal ni ni senang sa nang panggadap tetuang mi nak sagit-sagit temunan
0: sagit-sagit ke kada pun ada ada ada pa ya
1: ah mani ma mendap ginain inang pen berus berus kan na balut sistem i radio
0: bah pasusia nak kasarahan no
1: wala ding kasarahan mutin i gisa pengin masuk pem pakarajan arajan di gunu pa ya kau ini pentina sebagai pekerjaan JKR bagian run run maintenance. Jadi apabila anda pendin yang ausis yang kentin ini penang jalan maranawna ramai yang ausis yang na. Jadi ngama memudap ini dan berera yang ini penang intiung yung jalan man ano na undi ramay kay tadi musim na pulina ang anakal ngay na balut ngay din minungat langat minungat anak wago ng maling maling maginom ginom na niya kay di an wali sa ulan ng maling at nanakal na kapiyan at sa jal na maling iba nani wali sa ulan ng naok maling inaok ti tadi apabila ini kau kimeleng nina anakal isang nuntu meni pengkisin i tahu nena lanjang ni macet ketawa in karat nasem mainan se kisah in tahu nena i lanjang em ngoyen nanti siapa gigi nahi lalangan ni meleng ide an tahu nanti yak puni mani meleng ni menauk temen di mainan ni isang nunt pasikai meleng ni na agigin lan ya siya yung tao nila ng animaleng hindi. Nakitam na nila ng animaleng. Saman, saman. Masik, masik po. Wala ma, wala sa uno na nakanong makas. Ay, ano. Pimena nila yung maleng may na. Ako nakata, upuling man yung maleng no. Upuling man, maday siya no. Muyuguyo at takon. Saman, saman. Masik po, nakanong makas. Kam, may palapan na lamasan doon. Noong na lamasan na kain sa ulan wagwam. Ngayon ay muling palap may lamasin. Langan doon. Iwal tao na anak. Kain tam. Kain tam naman ni lamas siya. Anak ala kaya muling tambalo tiliwa eh. Maman pa ni muling tingsin. Pugusayin. Ilamas siya. Gilikanan pa ni langan siya. Man siya ping min mapay lamas na nakitom na malin na katok na itan na malin lamas yun na magalin yun aw ni otutunan ni lamas yun mo nakitom na tipik nakitom ni lamas yun yun mam kapas ka ni iya kaman yun nung ano ni makas na ano yun kasi yun uli na napungayo po ano yun ali ano li ano yung pagkatulan hindi may pintangay na lang mas nunung at sunang kao ay malingin ikitay ay malingin pagkatulan tangayan siya lamasan nay mikakalan pala yalam mikakalan mangirak na sa pahay minagginong ayalan nilo at sa nun tok pamatagad ay malingin umili na sa kasarahan hindi
0: pwede ko kumadya pwede ko masih kau tapi nae nggak ngetil lagi at tang anak na pegunuan kuda timpu pasiwat bah pasiaten kuda Palumus pasan manta di Abdul Malik. Pagulupo kadao masan ako kapsa na tatuwang tanaw. Kaysa ako madi DJ. Minsan ang tambalot ko itin sa Bob FM. Mid group yung balutan kalihis ka. Lalabi na ako madi tambalot yung pirang orang ako masan di tanaw na katalib ng Gali Petro. Siagang Rosugod Tampulan. Yubog na rumay pita. Marius Morodim. Ang tambalot isway. May Gali George Kimbun. Lucidoyo. Sintom. John Yupin. Koyok Men. Lonely Ingang. Ros Negosi. Bagang Sage. May Julita Judith. Siyo diwa kunto siwatan maritong bayan nga kada ko kakuraya kuraya eh pagkaringahan kasay ko ikot sa dawil ko kada o pangurulas matod siyadop minangan diaki pamukadangay sa lagob ranahon pamugumpian kaka diaki asang pipi pia kampung a na yaki asu sad panganas arikot na daud karmayan na timong na pia kampung masakari rinapan bintarong ka. Baham sinding pati lambos kana kinang hot ako sinding man tadi si tim bandaron no kay hum kod suai.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko kupotimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Ayon sa nang kakamot panipang ng panukat, kigunat kanu ka kunan paguluid gunaan. Kiharo dakot ka tingaligan, id kakamot panipang ang panukat di pinarisa ab na kunan paguluid milagunaan. Nunggian na po ako kunan adila nga kapagawit kumas sa nganog kakamot dila, milad antakon lang id siriban akta timbang ang sukat, 1700 turun na hapadam dua. Akta diti ko basanan papanahon, montak matamang babarang kugunan tikita daw om nagi babarang tamangan gatang ontak timpog karamayan. Si Leonard mga maguna dit kitilaan, pasan diti mantat RTM teman setia anda.

Tapi ko nga bi nang sa babiti kiba o iso kapayhan o swang hamin. Kapayhan swang hamin na paliti nga nabit na gay mantali Suzy Chow da matat kampung Sarapong Kolopis Pinampang. Binapay ho da didupogon i Christina Chow Sung Ling di jam koiso tahong padom bahu minit daw min sa babiti tadaw koiso tada ko niya kudu padom tu buhan ko tu. Nadeho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Manta dadok kaya dan iti da manu da papoy ho kuma di Alvin Albert id kota Belud paganakan Han id Sukang Matpay Inanam paganakan Liu Chang Hua dari ho kampung Ulu Kimanis tapi na walisom kinabangan naging abidet Sodom id Somok tuaw pa dinoy Han song yan ho soko natinan itong otiagak Christina Chow Sung Ling tu mandat pa dinoy koy katan di asonto Pinoy ho. Moy da tinasan ko sa Diyos suguto ko. Kapayhan song hamin na paliti tabaday ko nga bi nga nabit agay matadi Suzy Chow da matad kampung Sarapong Kolopis Pinampang. Pinapoy ho da nidupogun i Christina Chow Sung Ling di jam ko iso tungo pa ng bahong minit na min subab di koniab na di ho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Mantada do kaya dan diti manu di do papoy ho di Elvin Albert dari ho id kota Belud paganakan Hans dari ho id kampung Sukang Matpay Inanam paganakan Liu Chang Hua dari ho id kampung Ulu Kimanis tapi nai walisom kinabangan naging abidet Sodom it Somok tuaw pa din oi Hans song yan hosokon natinan itong otiaga Christina Chow Sung Ling tu mandat po di ho koy katan di ho Sontob Pinoy ho. Ingkakan iti kapayhan do swang hamin.

Isto na dit pamaguna ang dabrikong nga bi kasembahan Bos Kadazan. Tumiyong bus miyong paydagay na kasembahan Bos Kadazan. Makinangaw mazara si Zampo ng Duvotitik 2 FM. Dahil lidiw do klita de azu. O bi na tapinay nga bi do paugadaan mugad mo iklajada ng subabriti. Hansan na do abasi o pinanaw na tadaw bayno. Ausong ko dati abobo o talunalun na ng subabriti. Mega tumay mo bagya it's muang do Kadazan kota Kinabalu. Na dito mo imo na do sa pipa pantang kumada tiso om tiso do sengyan papanaw do kulita di talunalun to sabi abi nga mamaguno din no biyon ko po o luputan do o zuvo do talunalun na dong subab diti do tino kohombus ko do tino om tumiyambus na po miyang paydagay na kasembahan iti Bos Kadazan om tamay mo na manak na suda ko pamahisan om ino in ko pabago to pinay nga vidi mamasa dati tino mamasa dati mungusa dati na na nung subab iti ang sana da avasi o tadaw bay no umasam dati om avasi o tadaw do bay no kyo o kontok na daw mentok diti tapi nga vidi mungusa dati na na tiki dong subab montok do kahidasan na tabasi do toko. Iba na dito iit Facebook na mungo at inko na ko sa patawa na itinizunan dito. So, simba ako dito, tatapri ko nga biya mazada dito sa BFM, Facebook dito sa BFM. Mazada dito, buli ko daw mag iihang ba, do to ihan, teko mag iihang do, ko po ihan, anoy kabasa do ko humbus ko, humbus ko dito iit radio sa BFM ko sa iban. Bos Kadazan, na ikot binasi oso automay mo. Ang audio zut pri ko nga bi bosan dat bohing tokau di Hazel Pentecosta. Ambay no, may kita may mahozo di Linda motor di tepenai ngavi di mama so da mengusah di tindana dong sebab itu. Kino ngode zu, hozo di Linda, koto hodan.

tadaw susumangod na pungat tadaw paimpida do kaandaman pininggisaman di sumangod toy hundu do minaumohig pagun. Pininggisaman do susumangod di paguhuy na ponga moy do kopyuman toko katanangan do tadaw baino. Kanaw, sungabihan toko mintamong pihumagan o katanangan pagun iko ginavaan toko. Katabihan tadaw susumangod mantad RTM, teman setia Anda.

0: Pataundaan ko mantilian suang pagun ke dien tumugbang hizud. Kabakasan misampu at amangan ko muhigan. Apat hang ko muhigan toponsol. Ko isa, ko iho do ko paingatan. Iho ko paihan pentopot mantad tilimungan mangungwasa it kinaizunan i asabi. Maduvo, ko intaunda mundahil. Pataundaon ko umatan pangusapan. Kom swat ko gampit. Pintaunda o kaupisan mananakaday Malaysia in Hong Kong Pondokyan Namot PPS. Kotahu, ibado ko higaganan. Kada sobong, pintaunda kakamot kaupisan Immigration Malaysia do manakaday Mundahiw. Kaapat, pisoko Swiss. Pisokon sa very Swiss latilik montok umibad do akalon. Kaumuhigan, montok hizud, tonggungan, stohin sanan.
1: Miyamusta ko miyam paay magkinangola hozo di Maria Tatiumis Guntingan, Kasibatan, Subab.

tinau ki maragang na po nga isto tinau ipoinsuang doy dusun ikiva id pogoniti. Ginumu do tinau diti isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kota marudu om uvang pitas. Tinau ki maragang ki kotumbazan no otimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumuiso nyampay ko intutunan tinau ki maragang id kampung Palau Tolungung, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po nga mananom paay, gata o piyasaw mamaw isabagi on todonon takanon o pangindapuan. Tinau ki maragang kiva adat mantadi paguhui katumbasan, tunison om sazaw kubasanan, seni kapanadaan om kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan kubasanan, subay ko kalamasan doy tinimungan. Bos, tinau ki maragang, nga misubay miyampay bos dusun, om kiva vokon bos do tinau ki maragang, au olotian toy au oihan do tinau dusun subay.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumong ngobzoming.
2: Nakuo bagoy nakulot. Pasal namet bago di mimit. Ikon eh.
0: Okon, Ming. No, bago. Ikaman akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Aw isin ako yun mo boss bo. Tumong ngobzol ti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
2: Oo, oh, ino. Aso saan nagiba kulot? Ina, apa na si Dot ino, may hangot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Ming, taong na pa do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang kung nga nagyo tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
2: Nga, pahing ko pa nga amo po ng kotovi, bay na.
0: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagikumadi ka manakon ko di paguhu. Ming, kano mo kukab kalas boss to ko?
2: Ah!
0: In ko.
2: Ziyaw di no kulot, boss do to gumu. Nuno boss na kalas no itiano ino no o gumo wago boss no
0: otopo titiming
2: nako yung vudut na po ino
0: pakiron tako yung zimimi daw manantulog pengko
2: nung imimi magadi no kakun sa mamay no nagi
0: teh nung imimi kakun ka nabi
2: yung kano ba isaw mo na telephone kyo